0: baino belai kedi berkaham, saya siap paro.
1: Di berkaham takuk shadi.
0: Angyang Shiv Chandra Paranir Abindra Devroma.
1: Do shadi, shadi.
0: Yang resam khananai bay. Hindi toke no khanasina.
1: Kok borok simi khanai manai tini?
0: Kok borok nga kok borok sasina.
1: Do shadi.
0: Kok borok nga ka omu o resam khanasin ta. Sini sari bimol ni. Resam ni kok thai nga ke o resam ta. Hao mi thi ke ba.
1: Sawi si kulmanya. Hai no hai keringin ayah ni kau tu ko sabtu. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Di por kaham takhu?
2: Hello, bye.
1: Kenai tunggu takhu shadi.
2: Bisonat Devro mani resam orang sakni toksan kenaru lah.
1: Orang sakni toksan, na? Aau, nono koi nai keringi tong nani pakai, tei kenan nani pakai. Do belai do hambai. Yang sakit aku buku, tasingu koroksa ciri aku, kau bohormoni rasa mung ozarau nerak jatuh bay.